Vasau senasena binapuyan 20 minute alia baita yamain senango lakau itamupa wagar muragudu idis senakayao batenga Tuesday sena Tuesday July 14 sena ina tia inwa nakahona ilanino ina nanabio message ang alpana TIB of Shimonau Seikia di ngayananga hukau mizupo sita yuzi mamai senana tiesa reinao fisheries and senabio free miya ina testing tanao miya ain pakaike so ngibia nasike ukame pananga nakai senabi miya ina bata inga kaike yao ina kapatia ipa hona ilani pa sa ngidao sena na senabio ngi apupu ibiske the mingu ngit kainan sena ngino compressor teste mai pakaike sena lak moino au tanaka e seno bimia ina ngita mulpa o mia ina mai paka ike make sure ke dengina ngau wana pen au wana mi pananga nao sene kompresa kai mora balba ike nga zagi nga moinu ke dengina ngu au mia ima itaile sepa register mai pananga seta TIB fisherman au seiki au

ngunuaw veslal na nga tana sabay mamay din marine sabayan. So sena sena bimiyay na ngitamul pa email inaw register may pa fisheries@tsra.gov.au. Ngino nail pala na address location na nginua huka wa umiyay na compressor wa dingi wa umiyay na boat mark ngidwara sina moinu palan. So TIA hona ilani TIB yao fisherman up sena bi message.

10 o'clock, quarter to 11, tonari ng alpa na imi. Sina kay 11 o'clock no ng alpa Talk Black. Mai pakai kizigo ikenzo wa trendy trip nit ke yao mie itama mai pseji 12 o'clock kada ipa. Nga pakai lakai yao ng alpa na o program al kunieti day mi pa 12 o'clock o makano kay ke da. Hoping ino zagitol gunu zapul morobalbay nga kapu batay nga o seke adia murao alpana o meri pagedo zagi tambay ga kapu batay nga kazi max etel se nga alaga ipalag sa ibay kapu batay nga murao buhay amat kida mura seke adia nga alpana o buhay kurisa pagev kida tunara.